ላይፌው ማማትናል ላይፌው ማማትናል ፊው ረታካርና ኒበቂ በንዳንት ፊው ማፍናት ፊው ማንዱትሩትና ቲያልና ማንጊና ሚቱንጃ ፊቱኒን ሚሳፍ ካንዱት ሚቱንጃ ናትኑፊ ሚሲንትና ፋና ሚያንቱሩትያ እንጄን ያጻራን ሳባፖአና ጀማንተም ሳወኒውሳው Kanto in kanto, tena mafinaritra, asarambatsapanao. Jereo ry ny kintana, tomaratra ery, ilay voaromanodidina mpanakanto ny efa fia. Dia teraka teo anao ilay poezy, poezy. Penina mpanafaka ireo alahelo, onja mampitony irony fotomany, erika malefaka nanjarina mpifaly. Savona misinda mitondra azavana ira hitazanana amin'ny fianambeko avy avana mitondra ambony dia ambony mpitondra fahasambarana mpanala fanahitanana nosoratany dimy nandrainy.

0: Tiny Life Tuan, kung ay surasanar na biometrika, iso tuk na manong sa urawanaw.
1: Am fitur. Jovena Sofiana Tsaramajusu, mamumele gazo, am fitur ariga.